manje sisiyaphela lokho kungenzakala ngalutho. Abanye manje siyaplana lokhu nalokho ukuthi March and March sihlele emuva kanje kumele sibuyele emakhaya sibuyele siyoyenza lokhu nalokho kodwa ukuthi kuyophumelela na siyohlala ethembeni izinto lezi zenzeka ngenxa yokuthi kungumusa kuphela lapha kungumusa kaNkulunkulu akwenzeki ngendlela wena oyabufuna ngayo bakwenzeka ngendlela ofuna ngayo kungumusa kaNkulunkulu ungahamba uzishaya isifuba ukuthi mina ngabhala phansi kwaphumelela kungumusa kwabakini no uNkulunkulu engenela. Ungazibona wena ukhulekela ukuthi ube nomshado ngempela ube nawo umshado omuhle uhlale kahle ube nabantwana wakho umuzi uphumelele lapha ungahamba uziqhenya usithi wena uyakwazi ukukhombiseke kungomusa kuphela kaNkulunkulu lokho. Ungabona wena lapha ukhulekela ukuthi uthole umsebenzi lo wafundelayo ngempela uthola ungahamba uziqhenya ngoba kungumusa kaNkulunkulu lokho inyasha jete. Into omele uzibuze bona ukuthi bangaki abantu abahle kwedlula wena kodwa banawo umendo, bangaki abantu abaleziqu nama-certificate nama-degree nama-oral zonke izinto zikhona laphana kodwa abanawo umsebenzi kungumusa kuphela ubele ukubonge lokho wena ongenalutho nguwo odla usula ngendololwane laphana mawuvula isicabha usivula ngesithende. Bangaka abantu wafunda nabo wena bengazi lutho laphana benge A3 A4 lapha behlaliswe emuva laphana bebizwa ngo